Nanzika, ya Nanzika, Nanzika, inamagaza, inamagaza, itwa ku Nanzika, ya, ya, ya, oh.